0: 20 horas, 1 minuto.
1: Atin ralukil chukwa, bantya siya kwe nakwal na kinara. Sinakires siya sa inkachinan, siya loklik arukwe. Wal nakshat kanghelak chikwish, ren nakwang linchabil tseke. Utre nakwang kakwiling kawilan.
2: Ligo spesyal yo kanto su dia.
1: Sinatsol chishbanukili us, siya kutchikuli kanghelak. Mahunchikuna kolaat, oka nakasalikutan ka inyinkya kwe. Nakwal nakatinra.
3: Salikutan kain, lipoktesibala tin sa Icholegil, sa 104.5 FM, nashkay sa Ishole, chishunilep lichukwabeh.

0: ko jiroy binigile boko maran sa kanakagareta na sahib sa lichol arambari el paraiso hermana Margarita Chokshol o kanakil isina Marily Esmeralda o kanakil hermano Baudilio aran champewan 875 kare hermanos 28 herele boko o kanakil hukin sa kagulay na kagwesh kutbali sa ilichol ehil na kagwesh kipa sa ila lichol hunak la komon aran naru na kapano hermano termana aran aki naru na ko bichang sa hong komoni lukili bich di zakali na kagwesh bichang kil jiruli kailain o kanakil zakal na kagere tanak Ihonal jo, chikan chisik kapanan sa ho sali kacho na laon koruhin chihula karan chakoch weningkil. Aran jo, chakoch weningkil radio felicidad, ho kana ki herman Alicia, chisas es chol hermanos, ho kana chiho kay nakash kebal chinom tahinan sa ilalis chol, hermana Marta Colom, ho kana ki hermano Pedro Tiul aran Livingston. O kanaki hermana Santo Sara Machaca 1 de 875 jere hermanos. Ara sa un kamonin na kakos lilok la kangela in. Nako shikti rabin kili pichli na shki sikli Dios rukin Mariano kok. Re na sa un kamonin na ko shikti pichang. O kanaki okay na ko shikti rabin kili.
1: At ko amigo. Ating hermanas, hermano. Nakwas siya balagi. Kulat na kakwah na kasikli Diyos. Kapunakin ka at kasikli Diyos, kochpenak.